na tu mi wo wo bi musa radio your banner yeah wo bi musa do oh yehowa yeah you come see o se hinana hinana wani abra desa anadwi anyumere o solie bu hinana ye bom pa yo hinana wani abra desa hey hinana eh and I must work I work must hinana yo yo wani abra desa ah ya ya ya ya hinana na na na na say hinana na na na

anope ewurade mu na yede yere yede ahyo anope woni embom na yensisi na kuma bra yankopon asam enche ebebe yakwa

0: Baba pacho mu akwa ba no pe Jesus. Pacho bi aboko de. Yo ye da radio asi. Enan soso e ye da fofra. Onyankopon e de amaye. Sedia nyame na madom so na koseda no pe bia no. Onyame fa oso kasache insira etifo no. Enan soso ye da nyankopon aye. Te anope etifo so aye krado etio.
1: Ye da nyankopon asi. Anope ozofo mo munyi na achi. Bwade nyankopon adawuma. Kwasi ada fo akwa prabatu ye ni na onyame adom na doye na aso ye nso anopai safan ya to amu ho mafie madan mu ka mu ya bakom sabida da ni che na ye din nyame asem ni nyame afutu ni nyame akwanchere bremu anopai nso ye jin se mu nyina mu ye mpai bo ni se anopai nso rabe ma yaso adwene ene akoma beti media ti na sem atiase ye de aye adwuma man mo mpai
2: ye da wase nyame ba tampa ode yanko atreye yada wasi yebeti yo mwasemi yeso buwa yani antiasye o Yesu Christo jimuti. Amen.
1: Amen. Abuzafano paye mpasa yehwe ye nyami sumu no efa bebia ayye wadumwa unyanko pwonde dum nema dudumwa Christofo ti matudi nse the Christian and the Holy Spirit the Christian and the Holy Spirit o Christo ni ene honhom kronkron o Kristo ni ene honhom kronkron sane ma we no ya ni ma mie no otimo enyeye we honhom kronkron fri Kristo ni asetra na brabo mu a onye o Kristo ni efise ban sa na chese wode na ho oden ni ne tumi ene honam ana esu ma urade nanso honam endime nsom honhom no e ma ne nyeye anti no Kristo ni ene ne wafa Kristo sa ne kra kwajifo. Na ufa Kristo sa ne kra kwa jifo nwa. Adia shishaye ena Kristo awafano no. Ewo adi maa nkra nkra ya honam ni moja no. Sada ube timidi nyami ya samoa. Ya hon homo no atimia ye chuma. Jano paye ya she Kristo ni ene hon kronkrono. In Christian theology, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Fully God, equal with Father and the Son. Nyami ase misuye mono shishye mua. Akiso fo abemfo ewo ayene se honkronkron no yagitu mu se